opo sarang ng grong ekarium mas ope tata ko mo po vimus eti kondre pong stray def stray winos afrede kado na wifesimang heri libi tena dede visa feti ji sranang.